0: bintang kaya na siya. Damayan na yun. Kaya ito rin po Indonesian.
1: Tinebo PK Leleon aka Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na ranggar tatanish. Murugan na ibala. Murugan na rasa ka research. Olopeny.
1: Kimaki nikingwa na resia solo shole Kenya. Tinebo weni atu angkisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lao. Neri kure. All tunga na ona vilo lo shole nye. Saki.
1: Tia atu anka Kenya. MINFM.
4: Jage biya haku. O senetai. La kura vakasilino. Ibi soja soja kora gafane. Ninguwe na shomara na ya na shomara ya tindo kitu
0: Pukio longa juma tatu Berabeki juma asara manare mirosho so mwana eni kada kenya
1: Mika kenya Berabaya
5: Osinkolio lesa Teatro Mayen FM

0: ne buru alonga nejo era sara ro le mai mai ona seyirin bogi
1: kaki
0: kaki kanya ro bari bara e kenya darasa ya
1: kanya yu nenye
0: na na sa yi nenye
1: we
0: e kenya na na darasa iri mai nejo me bigi tile na darasa nenye na sa yi tile me assist wall skimming
1: penya pesa yes
0: penya na sa yi skimming me bigi dirisha ni usha Penya na nafasi. So, hejo hejiro orang orang karibu open selain ini agejo. Esok hari ya rasa. Kaya kenyar ruh darasa. Kenyar ruh orbari bara.
1: Emesumar yang kerennya na darasa.
0: Ama angkara. Nih ruh ura amgara bawa gento itu.
1: Yes.
0: Ama angkara nono dengan rumah loh ibu sedaya somari. Emen ruh kita dapat.
1: Nih.
0: Aisyah usina nu irgaputi. Aisyah narejo Aisyah apa promise. Injere. Ora bagi 2027 againa agisha peno ne are darasa na jene mabati yoko zero ziai ene mabati abale yanga yena bungare somara ndoro
1: ndoro jani
0: agona ora na mabati we are fading out ni agore 2027 2032 mayo la gai doga ishora ka butikura na galotu na station alotu ekilikwanu te tora ka butimusi majo kayizi darasa mabati
1: te kajado east
0: kajado east Banning. Aya kikisha mirogini ya ratoki na ijena. 21st njari kiti. Na agara shiroki na jii. Na jola shumba dignified life. Mwela joke jari ya masai.
1: Dignified. Yani enkishon na tiankanyit.
0: Leja. Na ninyayina shono masai. Na ninyayina shono garam. Ninyayina sholo sholai. Na agede mayo. Mwela kuna pisa ini kiara. Na angu nenye. Na isho yosir kalimara ramadi. Pakanyo mendo ya baini pisa ini kinchoki. Dura ramadi. Olo sholi no. Mendo ki ya
1: lamai.
0: Aimede kai. Mengi yo unakului. Ni aku ni metio la mai mai la lamaran.
1: Ah. Ka sosia.
0: Karol chukuro seba. Era ba ungisho lo longan. Narol chukuro lo shila kesu jingisho kila jumamosi yoni. Iya. Ni aku na ranu sia ye. Mara mai ai biashara na mara ai mambo mingi. Era ba gelo ngana ngiasi nene. Na ni nyai na jogi longana lo shila kwa mfano. Ule mwele na sia ye ndi engulukoni. Agera arare. Na ore be ni munyo longa ni guilty. Wala de kuni la ni nyame ni tangop. Wala longa na lenyana. Ne jobu agwera la aranyi sia yangaji. Ne la isudori to loyi yangaji. Hare rala maya maya mri tena gero yangaji fulani. Na ina jiko lo sholai ana bolungo nye. Ne ngori shosho. Amore kuna suguli ni na deshara. Na agiri muruwa bogen. Idolo robo no rolera. Idolo robo rolera. Equally. Paga yedu bare ne lo bae ashugo ngop or masai. Negoro lo ngana ka boni sudori to loyi yangaji.
1: Kiti mule lo rasa ina.
0: Ni jeseta.
1: Tanaka
0: ni jeseta. Egwera ya ronyo aronyo sungoli lo ngaji ji. Bala maya maya ngaji ang. Banyo. Ore oldungani ore nkului. Na ni nye binafsi ore nkului yenye. Je ore ana boro musala bale nyo penye.
1: Jeseta. Ulu gwero oldungani ugwaru na ore yangaji nera.
0: Yes. Na ore oldungani ugwaru. Ore ni nyele lo yangaji nya na gaite nya da bajiru ya gara ngari nje. Me gara. Ule ngosho ga nya ga bikira. Ya ke yine ngi nu masai ne bolun konyere jo. Oro la rigu ni shuru ga ngai. Na ga shog lo sho. Ore na na na ngole na shanga yiri gori. Ka shanga yiye na amaya na rana rama yiye ni lo sholo ga buti. Na ka ile bia na ibi biblia na jo. Ka sa fa lo ngana laini. Teri zoro ro. Robo no ro ogen. Lo sili ro ogen.
1: Yes.
0: Amoy sho na ngole ngai lo la. Ka ke Meri kore nintumia airunye kulirungana. Airunye ngajiji. Airunye rubonutu. Airunye siliru.
1: Yesaba.
0: Mene nye. Amore na nagera keru lesiadi. Ni hake yu wakala rikwene rasiba. Na nyaka wamono lo shala ya jogi. Kore naruku mwoku kweru. Igweru nejo. Meginyana rasani. Meginyana badibarani. Rasa kake meginyana narukiri. Kapo wakita hake pe. Yesaba yu rikwere rina. Enino sera mali.
1: Wanainji. Orin mendoni merikorina.
0: Orin sebarang kain merikorina.
1: Orin yang orang kanu juntuk naju nana. Naya dalam kaju penyon. Naya neti yang kau itu si daya mo. Merin ingku orang sekolah ne meror gelada.
0: Merah.
1: Ne meror lagi.
0: Merah.
1: Kesu mangkaram pogi di nasuku.
0: Pogin.
1: Naya jadi war bare bare.
0: Naya. Kesu
1: mian orang napogin.
0: Naya.
1: Naya di sipitali. Naya di wangkare. Amana orang kanu pinga main deh. Orang naju nana kalung alia bukan nado.
0: Orang kanu dia kedua lekawan. Lemakawan. Naya kawan agen nyengarita. Na bagi nak biar kan naji important, biar aja kalau orang gaji, kini bagai ada ringkiri muda yang kurup.
1: Itu buruk.
0: Negeri jauh ini orang orang gaya na, enol rasari ni tu buruk ya. Rasanya mana ini, ringkiri mana? Ni aku, kayu ake ningen rumasai la naijaji nanu kayi naijaji rumasai kulingana ngi asina ini au mon rekabuti bogon don gitu ni bogon nati aka jado is constituency noro project kirobera sugulino mayolo ngolena na joka ajina ti namrua kayu ake nandira kalungana laini rekabuti laini lai shanga yiri gore maruliko niago bara de nebo niara kudo uli sunguli bogen
1: nemi saidia
0: tenero barbara onara barbara adumo yiri ko ndian megore lo loba yele boda boda ayo bero luguru gana age amwino ro barbara sidai kagere ni ro barbara torono nila da ma abaya kwa mfano sokoni arono luguru no rigine orgoi mer
1: pentober
0: na nene ngara ye school ni ine mera gine lugu
1: yesa
0: na no ngara na judiri na ine mera gine lugu amani nyene ke saidi ole mai mai ne dumo ona bisa ine le rubio luguru amira bero barbara sidai imi agara mayana ore na chero na darasa ni mera me ushara ambi
1: nimesumara ngara burio jani
0: nimesumara ngara burio jani eme sidai na na na na rogiri ngini ngore ngore na lagwa
1: kaseba mwishimu wa kende peza
0: yes
1: eri dura ra scorecard or governor la Kajiado county
0: hiru ningo
1: na Larento Montari ti eri kore an or governor neju o tu anto dole sina ra sa tiro Larento mon ar or governor ken duare no
0: kajo ni nye sidai tembo renabo tendia gya entoki naji accountability nitodolu ajo kanyo sininye ataasa terishere nye lelari na sawa iruna nalu amu mikimbotu na ore amasho nirukimboti nimelo
1: nimelo kaseba
0: bime jegea rangaya janda hakijura sududuke giro nungeji ore ara skoka da musawa raro ina agunjira masaya ku judgment e skoka kijuru gini ngireji ODM rogini abwa ngama ma etiaba lungana kule oranga seban
1: te ODM
0: te ODM
1: ne bwa baji
0: na sawe banga bwe tilo shumara DCP
1: ne
0: tinda uni kule chama i redien chama bana ra ubi
1: fedda
0: na jeno masaya abarare mu lebu liya de kongo lele ODM na jogini amai gira na shugini sima diga mai loru re ma ba ngamu lungana ngamu ro shugini mbati
1: lora nga sabai bang nego shugini
0: na jo ele mayolo ma ire body na ore mbati ore sai ni rugi mbati masho ni rugi mbati ni melo amo rana ro la ri kodini yago idu na ni lewi na si ni mboro pe mila la ageni nyana ajungala na ni agujo ro mayola edi rasko ka na sidai amo emege emermasa ya ko judgment ongi asina rasa ai khagijo re lo ni ni neji empa sa yo di metigi na rara ro di na ga executive to di
1: ni di nek
0: na di nek pi khagi jo na ri ye di ngiro na jo mayola na gi yumne da unyang kai pati jar bangai age giro ni ngoyo ko ngole lo bsa na dia gi dia ere jogi uru amera gra yiru ya shugunya ran sa gaba ibang ya gra yiru ya shugunya nyo ba de kini ngira ko ramane ngeji ya ra alta meta mna da gure ran kop ne jogi lunganak ari irire ne boyo
1: ashumi dire ne boyo
0: mire ne boyo ingira wo goda be boyo ba shugunya na bo kana ba wa kid no DCP na ye gule bati si joyi no sifuna ayela joyi e gra duwa ba awi ruru wo na shu amere jo nolo rango be kunya ja
1: e shuguni
0: e da benta shagete uda
1: ashure odiem
0: ashure odiem they are broad base ni ako ijo siru igini ngire information ijo na kage amagiro ni nado agiro ni ado
1: kenyu ne pe pe ado
0: kage my bana no de ni gedo le chaiti na rasa for the last 10 years
1: yes
0: amu yona araba gidro gabana ni hako mekimbana yene enelima jo arasa
1: na
0: wana wana nisho sinyo lungani nafasi nye eri kule nye mirudi musini nye na ita asaro masa
1: ni
0: hako it's okay
1: kia nyuka yadol
0: kia nyuka yadol
1: ok mbae nkita napa mwishimu wakindi pata mbae nanta napa masa ita aramu yu laju ii maka kona po wakindi tonake jutu ipo ngezi tankara ki nafasi nita oldungani namba na option bunge namba na option ila shure mpesa yisi defato beraki tolo shule Kenya mbaya nkita napa tankara yolo shule rumasa especially kita duwa jake nyamala era na siya hii na jajwa na sabla hithirewe siya yankaji era siya yolo shun lorele noti ya tuwa yuok era siya na karana ijene oro wongkaji nge makare niweji embaya nkata napa tolosho le maa
0: olosho le maa ke style olosho laibe kenyora ne style ibe ikiataka na jono olosho ama rara anapa naji ore olosho lomaasai na kiburito tutiyo inimiyole ngalo
1: inimiyole ngalo
0: isida yagere nigiri nebo nigembong naboisho nigirero nigenyora araki araki nkuti ya mashindano merotono ri mashindano tena arai ara tena ya mashindano biashara mashindano siasa merotono kage mekepek enkeba mekendo shola enkeba amugiru minu manga tena emu
1: kiasaba
0: sida ina naboisho oleng sida isi lalikuwa kutini anjiru kulia ore kiti yari kore ore shinanu tanalo kulia constituencies maimaga na nubaya kulia aliku enelo begi bote ndira kia paran abuwa paran kulia constituencies nalo tenkanyet na anjiru lalikuwa kile losho na ake style ore bimono lalikuwa sinyo losho lai ni anjiru sinyo yari kore natiyo losho lai sida yeni nchore ankanyet niki ntambuwana ore ndo kinare lalikuwa kuling na enemetambuana tenemuru ninyala across board na reniala ninja kulari kupoke
1: yes
0: ni umia wananchi
1: umia wananchi
0: sidai teniki ata nabwisho kira lariku ori te constituency hai enadua kena te jokajo kilungana laini po kinle kajado is constituency ama abe serkali amugetio siligi naro limu nai sababuni dokiri sida nara asate tayari na aji yengwetoi na ama apiti ya muu kia nare begi njuruto ikadinari au muu nisina unajinjoki sinanu kadinari tutam amudu inyalolo show ama agedo ninyengu ole wapate aldari namba tano ole ngulidurara
1: namba
0: saba na nanokoro maasani uri ina namba
1: norubungeyo
0: gilone nangata dogaya ama ine eme ninyo ule mingani ule mudu ni medol dolo lo show wakini na ule ndia siya iti sidana rasa na ninyo ina juge inya kezo kia muu ule teatwa ladin tomon aibele kenya kenya na kopi hisi timera ninyo bunu niyo ndo kina jibe njimaking tena istang hisi ini kijolewa ajo mekura ayo kakori na constituency irubulo lo show tosorodua la lekai na lasima pege mbonga yo pege ngora are peru mingera ange na bulaki peru mingera ange rigore
1: kiasaba
0: eno ono lage shak lolori galai ajoki karibuni ya nguwanja karibuni ya nguwanja otu kage mare menagiru maasai sera inu mei isi na jena onga jik na juu norupurori te joka nyuru ilu tu asagiru maasai nili muto yi yoko dinu nali musiru inanu negeli yoko maasai na asai teni nyuru losho ta asagiru losho
1: kiasaba
0: maindu mi agudu losho tenkarna tenkarna tenkarna kage jiwe ngora joka nyira asaka tenkarna nino ririkori nemer maisho unki asinero maishinda na raro unki asin tera mara rolo show kaja sugulini, kaja rabari barani kaja lungana lingiro, hivu na hivu ni haku ayolo nuna jara lakisha kwa gravun kakajugi, utuwa ndobronye amo ore ndia oro ngole na kura osiligi ngola ishwaro maasai ore rara
1: ya kuro unki asin
0: kuro unki asin nemetai olungani olang ingiazi no lema imaita nakara kaja odo isi teno nyore ni njesi ere joke nyamu si manager ya mwone nyajogi otu kakajira inajogi kore ningongo amogera poki ni inotile losho enda wala maidiba sana nunda mieni yari nindo kia mwono senda iro ya ini tini wei nairo kisano nore ngore lika lika teo hivo kake meara longani woshi iti ya genkiteng ya bongera na kangoro rasi are jona yeke baira hero aide baduru wei nabike ngongo anyulawa Irish ni aku ni ditara kala ningi dijibu di njama na jini sifuna mekudu nyare na ishe lawa jan mene ni dino angara iya erali ambati erali ambati
1: negra ishu nyongolo nyabana
0: ne nyongolo ni yore jirana isere leleke bunuwa diem ni aku kakore rayo kata lalutang lalutangeja oltangmali elarungani joruru
1: hibai
0: no angara kwa rumata kira hati yari
1: rumata na bana ero
0: pei ni yako kira na mara nduko kake loshu mara la pa mara no utu
1: ee
0: oase la longoi
1: yes
0: ni yako najino nagebe aisholo ngana second term waro gavana laina onwane jokato ulimetito narudu asia iti nkumonara asakatu tole tokotok sukulini kumonara shata na maendeleo naru nana ebu ninyana ebu ele barabara sida yodumenye da mali mbaga nelo nela alam rukolosi metokto na ni nyaba agwa ngata kibaki yako arudwa giasin na ina bagra jo maisho uri sisi ayonga jiji mbi bigere kore mesaidia yo bore nanu oro lusholai na agetu angaji nanyugi ili angaji naro na agarora liku nilenya bogen na agai toris alikite risoruro na nyoro bogen ni ako na enakiyo unity migi ina ore longana lang temu singi angaji jik migi yo pesho la lusholang amore dara na nanu ebagira na naro lioro kiteng na bagino liodo mungyo dita iseri na agiyo ne ni ako oro lariku nilani nyisho ako nolong nito risolo show
1: kasaba
0: ni ako etabagini wei ajo ashweleng kaina promi ore ta next year kaina lor number 1
1: next year
0: te kenya muzima
1: ito ndio shukura
0: ore next year kaina lor number 1 na ga na de bara yolo sa ka itu na yao ni ako ka shuko no ground
1: yes
0: alo si ya asisi ai ala asisi na do sawa sawa ako ore next year na kaina ya number 1 aina ya namba 1 ore ro ko lo me ko ri ro me jo ngole ndi nyoro obabu ni jo shagara ro ri kaina jing na lig
1: mera ni bijiti
0: aro masa
1: ni mara ngara kama endeleo ni asira sala
0: la kajist tentera kama endeleo ma ero ma endeleo ni ago na nano yinas ore sina bu na kwanja ni nagara nguru iti abe ngwanja na nguru ro ngona jimu shwishi na rushugo iti na gara secondary ondo ye
1: yes temer weshi
0: tanara brand new na gara nguru na ona shugo ina sayaba kese ninye ore lale le mbuli na gaina bi KMTC Kenya Medical Training College. Alalele mbuli yaba urudumudumo ya kandu munaudu. Kaina vike EMTC. Uri niwi ya kisaju. Na hake ngoro investors. Ara ninyana nana musungu londegi. Obo nui kwa deshe lali. Nisho limbesa hii lobe njinakumu.
1: Yes.
0: Uri nana ji TVET. Alangolili kitushukuru. Larushukuru kubero president. Uri lale. Nika rakinguli. Na jasha mwe isho kia parapara kunyo Jordan. Lavati mekara na president no benyusho tini wiyage na ja ashamiri duri siyai kaina juki ndivi siyai chap chap
1: yes
0: amo kaina dumuna school from TVET to university
1: baka ina ku university
0: kaina buru mesur masai kakakur masa nile dogo ya university kajado county na agara plan
1: ene sergali ana private
0: ene sergali ene sergali kayulu siyana rumi mbisai
1: ya nitumi
0: ya yulu ayolo
1: nemme gara ko nesi asa peki bio siligia na baga nesi baga ke ndo gili
0: pe worina eme ende bana na raya ongaji ibungwan
1: yes
0: onum na nyango le president abo ne guli ibungwan onum kaina gor masa ni le dogo ya we university kajado county kajado county agara plan na gasna ara singula na digital ta na digital hub na yagwa kitengala na sabu goleng na mo nare gijana la ngaju gore be de ba yama shikin jore lelo era lelo make time 9 months be de be naji na gya ka ara free internet na ara e citizen huduma center era ndo naji studio machinani radio ori nyere radio station through KBC na agrimo ndo naji studios machinani na igira ya ne wiji ori si konza city agira reset lab itume lab
1: yes
0: avig naji na ore na na ka yung kera ngor masai na nyaka ke amori naji na historical yako na ke divai 9 months yako kayina ro ngina da munyi gite losho
1: ne
0: ro nara gule do whatsapp gini jona na ina ro limo ne wa ja sho le kira nga mudo do no lo ate shi bo le nga yugo mayan ashi bo sha gana lo ne manya ga do le dai ni git ne ni masai lang do ni gara
1: kesaba
0: na ga ina jogir masai lang ende gelo ngana lo nduat amagi ni mbele ke shi golo sho lang ni gine bo olosholo ga nyama eshomo ga dogoya na ga yini ga dumusi yogo losholo and speed aita ba mine bulurin
1: kasaba
0: yako are ja shole
1: wow a shole ngwe shimo na shina pongezi tankara ki isisi na tasa kal tokana le ka jado east ne gura be modar masai uren kiasin ama na bana jor masai or mugge sida yage o shoko le gai ron wali kan tasa ba sida na nyake damus nyi tan kazim poka na jo tenatum sinanno shone tan gudde matia ki nyashi na ga jogi na go all the best ko monogi yankai na shitanga ragi sin grasa gramasai kino jaka ito moni kama kawaida mai mako naba pe yolo wolo shomba na grandelea tenkop olo sholor masai ora chotu dropo mugi de sheni kishukuni anga mara chotu lo murwa

0: Ereshito e serekale ka undere ka juado be pagona ka ira yolo sho mbana rasa ke jalo no bayana udor lusira la shoto mono la ningoni kake erina ke imba ko mo lenge na grai pangura ngara grana bana ke serekale kibona agari emesa ra show engigwana namurik na kengigwana namurik na golo show serekale ka undere ka juado rengo go na redo go ya Olongonyo ngonyo sabro lo bin kaundia samburu dan karagna ke engkarish na rasa baka ye mungkai ko la roko Maria mari na bona boga isho na rokyo lo mure ma yene fem tena kenya sede ka tokol lo interek na ra tiketam ongon na ola bala na udo olari ilong kalis nyero tiketam waile ai sele ga jo ero na gyaran ka kenya na mayena karibo linga ka jino no Steven ole Saringe
1: Steven Saringe
0: Karibu na mero rinyo nake ilo mwure ingwa olo ntolo reka unti na wale kajua do Rasho nake mwurewe kana na telo ntolo ka unti na wale kajua do nake jolo mwure njere Ere shitoi itata pe olo sereka leka unti reka jua do Tiaburi wala gafuna jose wale lingo Ariko nake ntumo sabo kuko yolo tiyo linge nene maindileo Aira yolo ilo abena ka unti reka jua do Era marre na imu mpuri jide maindileo Na shomong naka apike nkiroshi Nia kuhakini ilarin tomon orlu soite Ena apike kero ni sereka li wala gafuna Epareko lindu jose wale lingo Jose wale lingo Tololi longka li sinyare otomona na abishena Kelo na wala gafuna yari kwa inatumo Aibano nyengi ya sinya mandileo Oranga na yule maendeleo yulo ya jokere gelo kana pa to de sharare uri na kenya ko lo he grena ga te shuna tumo orga fana Joseph Lelengo ni bangu to tana kenya ilo be nyamuri we kana ne to ngito te lo ntulo ka ndore ga jwado ai bungolo digri le mandamano a gelo ni na serika li tankare ro bare bare long klum te nung wan o te kenya jo ke ri na bisena a sho te kenya jo ke ri e sena ro bare bare ni on proje ni maendeleo na bu na ga ima ke tina tumo injere ke di paki enkro bare lo bare bare ora bare bare nele Waitutu miamuruwa eka nani ngito ni bongare wala barabara kitoko lolo yangala ni nilimajo mesha Pibuna aga ila jolo show tina tumo tinebuna kolo wapina kaunture kajuado Inchere kidepa kina apa enkira bila rilo barabara sabu nore kijoi Tora parako lina muruwa o ngito Elimuna ajo nchere kiriwa kina apa asho keitiriwa kina apila barabara ila lino ngono luso ye Nemedeba nemilionke asine enkira bila rilo barabara Emo serikali ya kaunti
2: Patrick Saningo na ajira na demurua ongi to kanan niki ata complain nor barabara le 4 kilometers road ora jo ya ba kaunti ara gwara ke nebe ke armaram yolo sai ke kinyagulo yolo lo barabara neme gweta iko na ke njidwa ku renderi te nebe ke shovel ni ro ya oni greater ne yago yolo na lo barabara ni me robera pi gumota ke me ima yetu ke dwa no chamba ni tu ro daraja niki nyaga dwa ni ngajo ke kiti lo barabara scoka ya kaunti na wito ya ajo irabira ko barbara ne bigor maram ne ko yolo complain yara na jere mi labira lo barbara pi
3: ando ya oromo le lian ah aimwa e murgo e kana bare le barbara ni ni debi ne medi kala barbara je gere bagi ne medi or maram bare je gere bagi bare le barbara ndo ga 2024 pe me ba ko le le barbara scoka am mi labira le barbara bare le barbara no la county
4: no le gugu
0: yes
4: ara nya no ba je ko ma ra ni du me se wa du be nya mongo se le barbara ko toka ngito ne lo ya na ra na mi ras le ni nya gwa ra ko ra ke gidu gidu na karo gore ya wala yendo kana wiya jote ne meti or maran me meti nyo amara na yiri to kana ji meti me ta sema ni yala barbara na ra me yira ga ne buya bua lu munga joge di la barbara el kana e magni me magro ni ne
0: e balena jo ke bona ka ita baya hore ki yoi holo ngonyo ngonyo le nyedo ya bunge account re ga jiwa do tena ke ja e jo ke shomita aima erishira na gollo tengere na do tori sharen jan na tengere la barbara
4: tinjera bane kinjira bangara na doni gara la ni ba to kala wore duli nyana ne kinjira kinjira amwe duli nyala barbara ko kuranga kito ne lo kirukuria na kuria ke ongala lo ne la lo lo nyangala ni lo ina na rau bezi
5: ore orgiliko ligara na residents le we ne jingiro kanan na be me biga lo barbara a josko a bisko ka do go na yedorara amwe ni ni do munya na ra ni go petition bunge na assembly ni ga ina petition ni we wa jo be me biga ga mesa nyor barbara pi ore yo yenge ngaseni yara na ra lorra na railino amoro shuyelorra na walangara biro juro na rosirgo ngigira do mungara ndirwa ona na jinga rwa ji aduma ya sinya rosirgo olanya sanga ironda ba ya lungana sinya
0: ere bara bana na muriwa ya kanan ngito egrana kayo nyonyo nyaki sna ke serikali or gafuni Joseph Lelengo elimu ajo enkengasia na renka yekita neko shumuk naka ashute neko upinaka ajo kito abirilo bole baratina tumu nake orgafana Joseph Lelengo ne milio na kengia sento mkaulile inamurio nako ngito
1: Steven Saringe
0: tene kupuna kato kwenye nake jiruko liyumoni njere wala iningoni ero nake hegra urobongei wa irashiki kawundere kajiwado telo saini kakutole maimai alimajo njere kupuna kapi kengiroshi yonoto alo wanyan kaji ora kaputia hii imurudongoti le serikali sula kitonka ule le tonko lukina redo kuya urigilikwani aloro kunya wale maimai hegra ngoro yankaji anaresho ejo eyuna apa epo inaji nati ulo shiro kaputia hii apa ngekigwana tialo nakirikori na kande ya sula kitore shir nakirikori tengukuna luso ye ero limo na jo kegra naka utolo show pipo naka aingwadisho ni ngoro nake mkoitoi enchulit na siba tingu kolo lilonga lisnilo utikita muna apishana piru mano to ilingana yule sirikali torikina kona likino ni borisi yankalano
6: sida ina resho nashiba sina nurubunge lenye laga baya shiba ininje kikira gabi kilo monde nebu amu kijiro na arara kikira na igi up 2027 dobe yiki ya gondro kina bu 2027 election ya rabe mesa kawodi nikire joyo ra lasima begi dita ade mesa liwe liwalo amu ore na nagara ore ngulira rana resho ne yu yu kubumpeno about 2022 mure nyongor tena governor mekiara vana resho tena senator mekiara tena women rem mekiata ona speaker legaudi mekiata na secretary legaudi mekiata mera ngola ni gidibi ya ko na bagi ne ara bangi de kalona na rejenga e gijiro na ro ira rasi yo kikira ni gidia mesa mera wori ro yori ingisho kaunti ni ro de mbaka kaunti ni gidi si yo ga mesa la rodi de tara ngi joyeta lungana la na session na ro na ga mo ndo no bungile nya jogi mbaye tepata na ora lungana la ni we si de ne
0: ete si bona jo kero na ga gilem ko yanke ma ngolo na gidi kore etina muri obunge ta ngare shera re murikyo mahali ODM eti aburi serikali na shula kino ya broad based government miri na kengure tishu
7: painta shete ODM anelo UDA
6: ODM amalo UDA wole sidano na wole na serikali ya wana ifoma baba naji broad based broad based seki shula kino na inda shula ngani di ODM ya nora governor ili ya muru governor yubura yu na itabu kibu nini ya roni kinda utopare na evasha niki form coalition wole mshoe na agibu naro nineji wole ya gaja ato county kwa mfano nwa governor yubagege yao kera broad base wole nwa senator yubagege yao kera broad base wole rubungi hii nini ngukinoji kaya kiri si mpangu mekuhia kitu walela kiri mpangu ni yako kala nanuli ODM nagara asisho lake seni njalo ngana kuhuti yato broad base wole nwa governor ila ina olungani jokatu
7: wote nilatu newele joko mwishishu aone
6: nanguli
7: ODM
6: nanguli mwishishu
7: nanguli mwishishu
6: wole nanagara dini naga wana kayolo kake arada no kao
7: tene de wala kao
6: oshake tene de lo bonu ine si maoro jira no nomination rama bana nomination
7: ne kota na ke bonu ko le kai ma sawa
6: ara kao na ma ban city ODM
0: ora bongei kakuta ule maimai hai magana si ule maimai mbana ipari naga ngulukoni na shumbo kundere ngula temudio kisa juu tina kakunti naga kajado na karita inake ya kaina baya tomono na vishana na alimu ajo kirangasa kina baya konya na shu nkalisi ni kumoko lingwa ya kai na kwa lichamba jine bumkuli kumoko lingwe na alimu ajo kira naga anyuka shuku tenkara kina kira mwada naga na dupu rengoba ni shuku naga sila kaya na shi tenkara kina shuku naga jenga kina baye ibangwa kwa senarewe tashiki kaunti naga jwa kaunti naga samburu Steven tumbe silelewe ayikili wani sarikari vya jenga kii tesi kuno tenkaro shu narasopka tina kaunti ulikili kwenye lewe makilo bungi ilo senetai teluwe ya bunge tenkara kina shabu naga shikini ulo kwa gara rasaki na ilo vina kaunti samburu tenebu usome nye keyo na ilo senetai nilo sirikari are tenelo parako nebungi itelo aruko o gara mirikotongo naga siri ya ni tonka kenye tenebu nasi orongo le mire ndiyoro
8: and all affected households must be enrolled in relief and social protection immediately with full compensation at market value and restocking of every animal destroyed finally the government must issue an immediate directive halting the targeting of livestock publish rules of engagement for pastoral areas engagement engage community elders and national police reserve it and set time bound plan to arrest the bandits Mr. Speaker sir a government that has pledged to lift its people out of poverty cannot deliberately impoverish them under the guise of fighting banditry and I put the national government on notice the senate will not look away
0: ebale orobongei era shike muri obongei kili gore sile sole sengole injere ganyo kataile bunya ganyo kataile bunya robare nge soma e murobia ni e basa na ngole berele cdf olomani ale maga ile bunga ye gra ro te sokol ana isho yenge soma yangari no engino ngai kana tie muriwa or kariana kwa bengi kwa transfer mara uregera juu na school ni la saro bina basari ni lima juu kenyoro na kusikuli poko na ngamu na kile tato na yamu na kile na lobara na kile serikali.
9: CDF imepeana mabasari katika mashule kadhaa katika area hii. Mpaka sasa tumepea Syria Boys 235,000. Syria Girls 1,050. University 1,035. Kensington 1,165. Olorugoti 1,310. Pamoja na mashule mengi ambayo tumejaribu kusupport ya kuja kuwapatia basari watoto 21 ambao wanasoma hapa. Kila mtoto amepewa basari ya shilingi 10,000.
1: Steven Saringe.
0: Elo mona le lengwa nkaule le na kola ni ngoni yemwe bina bon point 10 na na bichana bina bon point 10 arale bina bon point 10 arimite tene bona go siwe lengwe je bro hello mtandao www tutamayenfm.co.ke na kile de garagola jo ya wangana olo show ka jiran Steven wele Saringe
1: nane na ngorokyo lomon te mayen fm kite jaba tubulu zene bo yok ne kitu bulutua
0: ere maya
1: kira namba na boto lo sholema
0: ashamo
1: intubulwa yoga intra yok namba na bo
0: mayan fm

0: Yeso ngwana enga kanyati rebina bon point ine rana bishana magi ne fem kariba kama isho lo montano tropona ga jalo mon injere egra ile biashara ni o se shiro ko to long garin to doka len kare enna ko ai shira ki sri kali or ga foni part ko len tutu tanga ga yositi ma otobiko me rai chano shiro shira na do ke yuna lo biashara ni ba mo sri kali ai ni ngulo ga yule nye ai tinge misi misi na sabu ga to science ba be shuk ni seri ya ni ni le bunya ga ro bare biashara kilo mo renga sira ne magi ne fem da na sene ya merese ko lo mon dengudon
1: e ngonyo ngonyo ral biashara ni o se shorol kurodolo ngari lor kerengele naro tenkara yo city moto biko tari shatanado meti lokuroto erejo kenare ne nyamaliki serkali na baya mu kigeni to shi siti nasio ki tenkara ge misimisi lokuroto ni to kisi ago mito ge serye ne nya sidanu tene ku karie mera yo city ma
2: kala ba losa ni lesi re ne te tenaro stage terminus bus na gata enderi okuleti ne wi na egere nyamaliki stima Tangaraje migire ta baya sai nigi yu megisiye ai kendangaraje ustima moro bagi sara monare nigi kendangaraje nage misimisi no mi ustima megisiye ganya mal enweje stage tangaraje security ame se security ame no ustima noore bogi we ne medino ustima ne media wangan na kisiria sana mu me medina ses nage mona e county to ga yo ustima moro bigo leng sai zi karibu larin oku ni medio ustime ne ne nyamale sabu gano leng na ne bagi na ji yo ustima ne gi ndogi na ji endele arosa yo me rumo lo ne mbaga sauni so ngwan
1: kita jore mbiashara ni kumoko shirara hasar kasi longa ikila ijare baronkilani wempeje rol chumai okuliake kumo no sitime yu pea sisho rol tungani
3: rano karna kajina sena rio hiyana sete jare vinkilani na redog na gire la nyamali yoko leng no sitima neo kikira jokina isirgali na kapaka kiyo isaidia yoka paka kiyo kilo sitima muka gire ila nyamali yoko leng kena rena inaijo kiyare machine zene uya muka gire isumpuko leng ore sayo niki unikiri vinkilani na mpaka niki buo abori diweji abuwa ingoro sitima
4: kero shi biashara rene kuj Jadi stage kaki orang nyamali mikiru miru stima. Orang amu medio stima ni aku miru nuleng teni.
1: Asira kip na bom point na bisha nama yene FM teka unti anarok. Kaji angkarna Diana Seneya.
0: Yejininye Diana Senegal na gere shuri data pelo sekali ka unjuri ka jwado ti abu yoga fana jose wuri lengu ari kento mo sopo gere yolo show ashuna ka unjuri ka jwado ilo penyi era marare na imu mpurujire ma indeleo na shambu na kakura ki ilo lento mono lu suite ena vegelo ni serikali yoga fana jose wuri lengu ekelo na ilo gafana yari kwa inatumo ayibali nyinkia sinuranga na yuri ma indeleo yolo ya jo kere kele wakito ori sharari uri na kenya kulo negra egre na kare shuna tumo nipa ngutua tena kenya lo penyi mburiwa eka nana tonki ito telo untulo ka unjuri ka jwado ai bungolo digi digi gino rena serikali tangalo bara bara long kilometer ni ongwan no de ongwan we digi ni ajo keti esiana ombro yina buna kai mage e munati na tumo or bara bara ne lojo tumo e mulwe kanan ngito ne bungolo bara bara lo yangalani ri ma ajo misha we buna kai lejo bara golina kaunde injere kiro bara na kilo bara bara wala ni ngoni hepa mona senye or bungai ka kutole mai mai ali ma ajo mipoto na tina tumo ne misha pelo na gen tumo Nemeboto
5: Bigimboto na ore emotion ro gimboto nemelo
6: nemelo
5: yeme jege ara nga ajanda hajura su duga giro ngeji ore rice cooker da musawa raro ina na gwenjer masaya go judgment e scorecard eh rugi ni ngeji odm rugi ni abanga mama eti aba lungana kule ora nga saiban te odm
6: ne bua baji
5: na saiba banga bu tilo mara dcp ne tinda woni kule chamai ready en chama bana da wi
6: fenda
5: na jeno no masai abarere mu lebu lere ko ngolele odm na jogi ni amai gira na shogi ni sima jogi amai lo ruma abanga mu lungana ga muru shogi ni mbati ive body na ore mbati ore ci ni rugi mbati emotion ni rugi mbote ni melo na ni lewi na si ni mboro pimila la ageni nyana adungala na ni akujoro ma yuna itira asko ka na si dai amo emege emer masa ya kujajime ungi asina rasa kaki joro yelu ni gini neji mpa siya yodi emitigi kaki ijo naro yi dingiro na ajo mayula na ki yunita unia kai pati jaru wangai kaki ikiro ni ngoyo kore ngolele lopisa na adi akiria ere joki urua mera kakira yiru ya shukunye rangsa ya bae bang ya kakira yiru ya shukunye nyo pari kini ngitua kore mare ngeji ya rara alta metra mnaita ule ule ngkopu nene joki lungana are irire niboyo mire niboyo njire uwekoda bebo ya bwa shukulungana po wakana po wakit no DCP na ya kule pati si joe no sifuna kakira idua ba awe ruru wakana ashu amere jono ulo ule ngkopi kuneja
6: shukuni
5: eitha binta shakete uda
6: ashude odiem
5: ashude odiem tiyaro broad base
0: ito yoko lomona tenguto no sa imit enga kenya angule sa inaabo no kaa jinono Steven wole saringe
7: lelo lomonto ndorobu jamayen FM
6: Mayan Egdesheni Naritoloshulema Etashama Lenyora Sambur Olchamus Lembaringo Esula Telekipia Nenyora Kajado Nete Jenga Yenaro Eremaya Ashamu Ye Oitabeke Yuokine Maila Patenibo
7: Mayan FM

0: Kabisa na jeri mbara kuna sahihi kila nakabu dogo la ni moja na dishara sanka bito si songo na yamala kani ora hata mowe kila nakabu dogo ya kule yola ni moja nte jongo mbalo kani bwa waro kundi kili amati nebo maya na lo.
1: Hello.
2: Yes.
1: Allah.
2: Oye.
1: Soba. Wechabi ngeji la na lajiri jongo la na.
2: Eni jongo kanya.
1: Orodhi ya na la ni moja.
2: Karibu.
1: I don't know.
2: Ya ya na na o ni
1: so
2: man ye ga ga di
1: ni.
2: Ha ba
1: ya
2: re la ba ni yo lo
1: ye.
2: Oh. Ah
1: Eh,
0: sawa rayo woleng. Mhm. Baka saa aja?
3: Saa 12.
0: Baka saa 12. Haje na sei nanu.
3: Mhm.
0: Baka saa 10
3: na 2.
0: Na 2.
3: Hello Mayan.
4: Hello Mayan.
3: Ni nyena?
4: Olashe.
2: Oye.
4: Mambo.
2: Poa sana.
4: Ni Sashi Johnson, ele mrembo.
3: Mhm.
4: Uko aje?
3: Tuko poa kabisa.
4: Hata mimi kwa best.
3: Uh-huh.
4: Tunaendelea tunashukuru.
3: Ashe.
4: Seriane mruwa shango za togoro.
3: Uh-huh.
4: Maikiju mima unwa nso unwa.
3: Eee.
4: Ndaya wale tenkite sheni.
3: Ashe.
4: Alice kivente mara ndawa.
3: Uh-huh.
4: Kote nebo wale masusute magati. Nasheri metiju mtumairi ya marimbake nkiti ngoto.
3: Ashole.
4: One love.
0: Ashole ndo ime Sashi Johnson's. Ashole.
3: Mayan, hello.
5: Hello, Mayan.
3: Ninyana.
5: Togo leng.
3: Iba.
5: Yadana, Robi.
3: Sidai yo leng.
5: Iye.
3: Kino rirenga genya sidai ni njanga ye na she.
5: Ase.
3: Kejengo bniri.
5: Asidai yo leng.
3: Iye.
5: Kedende na leng.
3: Uh-huh.
5: Yeso kuli ya ulong ulong mido yore kwa hizara.
3: Uh-huh.
5: Yaku kwenye ja.
3: Uh-huh.
5: Iye, maa na toko wan.
3: Iye.
5: Ole baba le ya ngole de moy.
3: Mhm.
5: Onay jengi de hemi.
3: Ashe.
5: Ongara inay.
3: Mhm.
5: Ola la hale ne bogen.
3: Mhm.
5: Omari bogoro na dodo me bayena baye di bayangare ngiro.
3: Ashe ole.
5: Aya.
0: Thank you.
6: Ndubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCC.

0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo mayane fe
0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo wanganolosho
2: mayan FM.
3: Iti atua enkigwana oramati.
4: Ere mayam.
3: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho. Iboitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
5: Olesendero. Olesendero.
6: Olesendero. Ka bisa na jiri mbara kona saigira na kabudu kwa ya. Kika na ya ayo magirata. Kira nike mayo gulio pisai en oshina na ati mali.
7: Mm-hmm.
6: Amo urnape iki nike magi. Kyo jina yore era Kenya 47 counties.
7: Mm-hmm.
6: Mwere county nara izo ya bara county saba nara 14 naba
7: yes
6: ndabe dirunyege na jaba ni jama jina la SP
7: kabisa
6: yani kirisa dite pokitoki mere nkare amboro na robiani na nduri ngwano leng do leng engor engor isi ya nkare ngwa pina orpurkel ne gibe bay berum nkare ay le buye sinde beri sere nyo
7: le
6: county engor sisi ya bara bara irungwa bina erona bay meje nga yodo Tengara kinyo, nijewara urona pisa inajini kule session, nebulisi njia peka kinyo, abul na nakuwapi. Yara ndo naji health facilities, hospitali ni. Iri kuwapide mbile mbipi hospitali. Nijewara urona urona urona, nebulisi ele mbile hospitali danyo, tena nakuwapi. Yara di nkuwapine mbile siri mapaka kinyo kulo, na diyo kama mikio uro hiyo. Kwa ni mengi lagu kake, ana baya mengi kaja.
7: Mikiaro.
6: Mikiaro sirimu. Ana baya yukitisi ya yosola yu. Kwa naso yoyo kengwa rapi unu ikaja, ayo peka kina yu kaila mnyo yu marasi yu kana ngulinyo.
7: Gule kapi,
6: na kumbwa uman, ya sana robi yani, hengare, barabara, sipitali, usitima. Endo njama unao, hapo nanuli ajo, mimi hankao ni aro mwanungwa na nyamal, njama nari kuliti kitamu. Mera 34, niti kaunti naro katua, ya na kaunti mi, na aji majolaisi, yaani na aji, kiti siadi, kiti enkironya, historically, yaani rasai kare facts, niti kajado, niti samburu, niti laiki pia. Niti ambari ngu, yule ambari ngajwa yetiri maasai mili jambusla
7: yes
6: niweji na kwa hindi kia magila hindi ngu niajo niki wejena yore msaishi na ato mito na 8.1 billion ninyata ata budget na rupiani na odana apana ni na atia mamari ya na 0.5% ya budget lolo shule Kenya ya kilo lari nero tapa nye ena fund nita wukidi kaya di mpaka nito naji Equalization Fund Appropriations Act yaani kia di mpaka yaani ya rashiri ya na ordinary na fan kaya mpaka CEO kaya na ngofisi na pokin ni di abori di commission na jodo NCRA ordinary commission na ji NCRA na commission on revenue allocation ordinary commission na nyishi na ordinary msaibo kwa Kenya nyishi na ordinary mpaka county ni meme de budget osi yani nyishi na ordinary Herbert na formula ni juga kaja ado kuna kaya ndo bikuna kaya nyo kuna CRO chini ra bir nyo na formula ndo re maana parliament Menyasa ndio wali musasa keju commission on revenue allocation na rasinya ndanga inyo irukorenye kake ati ana hii elu ana lanjo aya kona robiani kaya usende na robiani na project equalization amari jiro ngol tende mero sendai robiani du na jigi bungira kaya gara sida ngoto
7: ibai
6: na lawo munyi
7: yes
6: kala yoro munisela ngare kaya rasya be guda ay magise yose ndanya mu ore simara mingi na gira kaje ni mikara toki kaya era nasi ngurugi amara tena miyo lenye na yeroro imela yeroro anga iki alajum na njia siri mengare
7: ya tena
6: amenaje yes kaya kile magi na kaya kun
7: yes
6: mengine kaka njia lugaru mera alo ane garanjani kuturi yere na njani niti
7: kabisa
6: yes aya dago njia be meri na nasa yongo bini kilo ano sendai lini amu national lini na robi yani amelwa nabo kilo ana wemendrep tayari kure project renyo
7: Equalization funds.
6: Yes, urubungenda. Ulorongana bogiro kuni?
7: Yes.
6: Na anjo international. Na anjo gwe gaja?
7: Ogwa
6: una Nairobi. Ogwa una Nairobi. Na projects aya kiyo. Na yo amola ni ngwente ko pini. Keti muradi, eko Nairobi na rasai, kidia bare bara. Orasaki idho senetai. Either women rep.
7: Arashu MP.
6: So bungi amurubungi ni bogiraja?
7: Bogiro uni.
6: Parliament shiribo olosho senda na urubungi. Ora women rep na anyo.
7: Embungei.
6: Urubungei nado lanyo ujo bungei kage. Urubungei kula lakila mburu sinya ranyo. Kako wana msa yeku na session. Na ketinye kiri ya makino nje pokira aja.
7: Pokira uni.
6: Pokira uni. Na aranyo mpaka nominated senator. Tini ya rana nominated senator. Asho nominated MP. Kiri magasi nyara nominated dahoma yukona aja. Asho marumunu kuna ropi yani. Lanyo siya kira urubungei nominated na kipu aja. Nimi ya rano shiyo. Pame nimi ya rata. Ma msa yeku na session. Miguela hama arumunu nana.
8: Hey, Mayan, hello.
9: Palace.
8: Hey.
0: Uwe nanga ijin.
6: Subo oleng.
0: Masi aras.
7: Eo.
0: Subo oleng ya nanga ijin.
7: Ibo oleng.
0: Oro jibo inedi maranda ya.
7: Yes.
0: Ore lana naisa ini jiloro.
6: Uh-huh.
0: Ate ore nyana mruwa maranda ya hiro nyara yoye ngasa adolo sibima.
6: Uh-huh.
0: Ora rubare bare kibara nga ile nesha nyana nasha najiwa ye mino nasha laba le romo.
6: Uh-huh.
0: Nara
6: nyama shemi rogini nyai
0: mwa
6: mura kama nyorba de bare nyasha ngai raba la do yara shanga ndase mayi rona swali ndase
0: mayi
6: rona swali yaro hi abari ajagara mbisa inaji ne equalization fund iyara mayi rona nyara nama
0: endelea na
6: hiji yaya yo mera yaro yaro abari ajagara mbisa inaji nana
0: yaro Ewo na miara yo sivima ni miara la mara yo maendeleo na bo miara zanzia na wara na gendineri wara ambayo lara mara maendeleo na bo yo miara na muruwa marandawa
6: Ya ako meti na kope ake nyaporo janaji enampisa inaji neukulisation
0: Elvara mai meri meri ni ya nilo wana muruwa wara barabara wara sivima niyo bayi aja yo miara maendeleo na bo yo miara bibi
6: Ewa doru bunkei ewa a woman rep
0: Meri da ala yo maendele ra mongo meri rege yo loro wara la marandawa
6: Surely, how do I think I function? I'm not able to be basic education.
7: Basic education.
6: Yes, it's not only supporting school infrastructure.
7: Mm-hmm.
6: What infrastructure? Na, darasani na.
7: Yes.
6: The main number of our ambassadors.
7: Mm-hmm.
6: Kau orang jatuh darasani ya gajah. Kecil school.
7: Yes.
6: Kekar school.
7: Mm-hmm.
6: Neshet. Nairobi yani.
7: Mm-hmm.
6: Nara kita nanya pun jibril school. Ngejuke munyo.
7: Na
6: Nairobi yani. Mm-hmm. Aisho support ye existing one.
7: Yes.
6: Aisho na ase nanu.
7: Mm-hmm.
6: Kedi Nairobi yani. Nungo binyala ini nungo ni. Maia na lo.
4: Ala alahe.
6: Uwe. Uwe. Subo oleng.
4: Ala geng karai.
7: Aranga mua.
4: Ke jita jaku.
6: Kade bu jawab.
4: Ye ma kara Nairobi yani. Miki yolanyi yola jaga arai.
6: Ehe.
4: Pele yegi yolare rara nanga kogna disi nanu amariya na ala na otao.
6: Yes.
4: Alai miki yolo wa yolo na Nairobi yani na re buwa yomu yasi na nunati
6: Ehe
4: Kora barabara
6: Oo
4: Alai rawa shida mo Ndugura jaka ni ngar barabara yola na rasura
6: Mhm
4: Rawa shida ilopi
6: Yes
4: Ore na osidima
6: Mhm
4: Alai na renga yara mo jodi ya padu na rasura yale Ore nga vuna manya na nana yon kubeba
6: Yes
4: Ewa yaba na jengeko sikimu wababa ya imuniake
6: Ehe
4: Jadi tu gemuk.
6: Oh.
4: Raja rasai, wasai.
6: Eh.
4: Ya, nampun ni tadi raja yang ke, nampun ni ada rumur lari dana kalau kau lagi orang rumur ada dana kara.
6: Oh.
4: Ibu pun ni ada.
6: Eh.
4: Ramai orang rumur saya mandiri, nampun pun kita lagi. Ejen orang saya nasi dia.
6: Eh, tahu alam kita nasi dia, ejen aja. Besar na arah yang bau negeri.
4: Eh.
6: Na negeri aja. Erasa fund naji equalization fund na rasa.
4: Nera ini anak aja, meja lu ini ada nak op.
6: Idu ada nengi.
4: Idu ada yogi ni.
6: Naya gua neng ngoro.
4: Naya gua nafah yogi neng ngoro ni berenung.
6: Engkau luar rumah gay lini.
4: Eh.
6: Women revenue.
4: Eh.
6: Osen day lini.
4: Meri kan, orang elak aja nengi. Mager apa gaya? Lolo senarati.
6: Am, nengi ada mah hamai kiri luar. Njo, ya njo gua aja.
4: Eh.
6: Njo gua kiri luar nu. Aja, njo yuk. Am kita boleh awam nu aja. Kiar school naja. Kiar baru baru aja.
4: Ore nyose nere lang.
6: Oo.
4: Iba ya ba yo 2022 era ground munugura.
6: Oo.

0: kanyor tembolos el daulay dakika ni 20 bwana,
1: dakika ni 20
0: nikaribishe nikaribishage bwana
1: ninje urugredia saa isiet.
0: Yes
1: ni girajo karibu oleng
0: ehe
1: amu reja wala iningo kwa radio tungani ama tungani
0: amengiyo
1: lo George
0: amengiyo
1: rejo George Kenya tungani adungi kene
0: kala jumi robiru amengiyo kajiko Kenya adungi angkampa
1: ama agiyo tungani Kenya adungi urgosoy kaya gore nagi ya neja
0: ehe
1: gira naga ajwa karibu sana
0: asho leng
1: amu kimisar maso leng by the way
0: kwa kweri
1: gira gira masa ajwa kwa radio amu tungani
0: kwa kweri
1: kage aliyaga ngolage leo utakuwa
0: yes
1: na dolda ajo ujani angusha
0: ni dolda ajo nimefika
1: ushafika
0: mhm
1: ngira naga domaner masa epo kino rumiro yo kuna sayenda ma
0: yes
1: odi county ya Narok Kajiado Samburu Nairobi Laikipia Baringo Nakuru
0: mhm
1: wale loloti Tanzania
0: mhm
1: or masa agi yelo rumiro yo gira dua seo seo na
0: longa
1: yes
0: sepa kabisa yolo siya naga ajo enoshoro nage TBT
1: yes
0: nkapa mambo samani mambo mm-hmm. kitambo
1: mm-hmm.
0: mba nage apa kie mbaga nage nini ingresho na ngolonge TBT
1: yes
0: wala pa kuwa kie otofauti dinya maisha bawa ina saai
1: mm-hmm.
0: Kimbiri birajo kaiketa pongo katikendo biraiki
1: mm-hmm.
0: Nina maisha digitali na iwo mambo yuko best mambo yuko sawa
1: yes
0: nige nisi nyajo kwa mbani ngeja nige gela mwege gela na jana nyo
1: mhm nige gela na digital
0: mhm anasikaramo limba sidan limba nime sidan
1: yes
0: njitu urkua kalangili hapa
1: mhm
0: era burgo ala sida yole nor masai
1: neti olto
0: len kanyet ola balore be dolen kara yolta sa niro noki rwani botor niro noki ni anyet ola la shole kai ni anyet rwani botor ketio ngani botor and vice versa
1: yes
0: ni gele gele lo pole pole tumido ore ke amangara kotete niki wanyina si mzuriyo ora ndankai niki wanyina kai kager gwa gela ni ngaja ni gele pole pole do lajo which is good and which is not
1: good.
0: Mhm. Ka gore te fokin.
1: Yes.
0: Enga sna jo karibu.
1: Mhm.
0: Yol na jerim do yona gala ningo to sew sew na lolonga.
1: Mhm.
0: To lu bodna ba shanage olo shole ma.
1: Yes.
0: To on county nyang nage e ma.
1: Mhm.
0: To po ga ngana woni ngira na ma. Woni rumo lo yoro ngori nage e digitali
1: yes.
0: ana media max waves.
1: Mm-hmm.
0: Ana app nage yoro na media max waves.
1: Mhm.
0: Idina ga nkwapion kwapion kwapin.
1: Yes.
0: Ki ola jetu miyo gare bra ki oleng nake e munage ni weji.
1: Mhm.
0: Ki gira ngase karibu shande po hokin. Ajo karibuni
1: yes.
0: wote.
1: Karibu
0: kwa
1: sana.
0: Mikono miwili.
1: Mm-hmm.
0: Na sida nimba,
1: mm-hmm.
0: aserian,
1: mm-hmm.
0: arigira didina age seye nyumbani,
1: yes.
0: kile jodi haba, yola jadi haba, kerelek di, age yeye, edema yu leng, ishori wangai,
1: mm-hmm.
0: o sidan,
1: yes.
0: na age beye, ara di antalengwa yi, na age naldu programa asesi ninche.
1: Eron agiri nge kubokira de, merengka yi age kisai ya jogi.
0: Merengka yi parsae, inyegilu to, kita dagi yuok nolong.
1: Yes.
0: Nage a November ganya la wale lomo nobo
1: kage mogre
0: arusi
1: kage mogre yimbele ganya
0: mogre na nwa rinyo mogre arinyo siyadi no ena ji araje uo
1: yes
0: na madolde ndo na ashuk siyadi
1: ete nga yegi jogi njo rayo rosu badi
0: ole njo yog
1: njo rayo nindo berage
0: ninte berage
1: yes
0: nea kora ni jogi nuno arawa ya long nage wala artist po wakin lolo shola nite mgo moye tuwa ling
1: yes
0: na jashu ling
1: mhm
0: nea ko ashe siya dharu maasai ashe domuru ayo na rasrasa
1: yes
0: mafraya sana
1: mhm
0: kita yang shote kano sankiri kano
1: mm-hmm.
0: saa duwanda
1: yes
0: nage ningi nge sida yoling
1: mm-hmm.
0: niyagu iyo mpangu wiko
1: mpangu wiko
0: nanae mili kidogo
1: yes
0: siya irage nanae mili sanu kidogo
1: yes
0: nage tumesha rudi
1: mm-hmm.
0: yes niyagu mambo wiko sawa
1: yes
0: kimaga nage mbe TBT
1: mm-hmm.
0: kimaga nage rikuwa kilangli hapa
1: yes
0: kimaga mba sida naefa wega soju
1: mm-hmm.
0: kimaga mba naefa nage ya mingaja
1: pegi mba naefa niki mwa
0: mba naefa begi mwa
1: yes
0: Nero na gray cities say el nino
1: by the way
0: gray na account ya Narok
1: mm-hmm.
0: gray mai ya jetu ko ready
1: yes
0: tumejipa
1: tumejipanga mejipanga kivipi
0: sijui
1: ore ningira im eladuga la Nairobi by the way tiniti gira ngorongorisho
0: mm-hmm.
1: na idola je gira turir mutaroni sapuki nuleng gira bolilo runukate
0: mhm
1: etia giye maandalizi
0: Eri mbaraki noti.
1: Yes, egira agabi mpango.
0: Ehe.
1: Mayolo tidia lena ro kajo, what is going on, Kajiado, hatujui.
0: Eto doldua gere preparation, kaya gero dora gavana ijiro tukore?
1: Tukore di.
0: Tukore di. kia amini lari korlang.
1: Yes.
0: Nengen tarajia ajo kaseba kena na jiro.
1: Yes, eto napa daga na ino.
0: Joni njiro tuko, tukore di. Ewa kera iyo longai. Pemiki nini nini kusijana ina na jiro?
1: Ehe.
0: Tukore di. Keti mo pangilio.
1: Yes.
0: Tumito? Keti mo pangilio. Leo ke yola gele ne juto.
1: Yola gele rigo.
0: Ore ke ndu munya lewa marata jo emelon ta.
1: Yes.
0: Emelon mengoruno.
1: Kidire.
0: Enje abawa me kidiari.
1: Yes.
0: Na ndo na jo kidi. Na ke na sio siligi.
1: Ke yola gele ne juto.
0: Ai. Yeah, rejo. Rejo emelon.
1: Yes.
0: Nongoruno
1: emelon da enda ba ready
0: enda anyumme ore be jorra ye enjo yok ewa ngaki yo ora gana na jorra
1: yes
0: ni kwanganga ai sho sie yo na vas
1: yes
0: ma yo le rese ware le ba kake ore dua mu
1: ni yo le na gulorete ni ajo ga bena na pa
0: e ora ke ye bel de motara gere re ge me she mangale we ne ji tropical
1: ehe imbaye
0: ara gabara lo matara gere rege
1: marabu mara se
0: ara ban ni shorta yo hopes shorta ye le siligi eh what
1: mara se va
0: ash
1: ke shong shong esa ka
0: ra yo la je me la jana mara danga
1: pero nene si ye lo man se mi ndogi ngore mudaru
0: yes
1: ngi vanga iyo pen
0: tara tara na iyo pen
1: tungera yesi ya serikali ni ngwesi ya mudaru
0: yes